Malo mo tau te mao ai pongpong whakoloko ni kainga tonga ko mo pokalama whakeni. Oku iloa ko e tau whatonga matua o tonga. Ai ako e ulaki whalai te katoa o e mahina. O atu ai pokalama ko e ni. Pe ako ai e whakatawange te tau whea o mei he taimini ki he hokata tonu ai fitu. Ai ako e haua pene taha o e tau pokalama I he pongpong I whalai te. Te tau kolosi lewahen ki he kau hiva ko e ni me he kau ai akui ko e olive. Pea mo e tau whakafamiri he pongpongi ni o kupehe e hiva, o kumalava e he otoa e mea katoa pea.

0: Malelo malie aho e ki molele e tonga ko to fie fie ki tari tali lele ki mo tolo ki ho mo nga hio ngo ngo mele dio ka yo ma ai televiso ni tonga ki hoani ko do do ne kap ne ti ke kaniseli a no sub list pe listi funga listi e potunga we medek ai ko nga mata to mi ka ta uhila na to nga lahi fi me a ke fale ale ke ka vinga ni aniafi e mahino ko ka ka to nga we ka ku to ai hon ho fi Ko e whakaiki ke talanoa ko ia ke hoani mo popua aho.
1: I he whimea ake e whalea lea aniawhi, nai oha ke e ka vingani, e whafafunga ka kai o tonga tapu fitu, biveni biukala, kau hiko ngahi talanoa me ngahi o ngongo, whelawe i me wā e tō taha mau api, mo i lisi e kau taha o hila, mo e potngawe meidek ai ko ngā kelekele koe ni, o mahino koe ko ngā kelekele i matatoa o kēne a fio. Nei whamala alai e palemia no pele whakawhanua koe ko ngā kelekele, na ilisi e kau taha uhina ato ngā mihi ene a fio i he taunga awhi taha nima, pia toi sublisi he potinga awe meide ki mihi kau taha uhina i he wā awhi taha o no. I he nea o mai ki he taunga noa wa whā na i tanu pōwai e langa fo o, a e potinga awe meide ke ofisi ai, a e ofisi whafonua ke nopule i ai hoko koe iha whatamaki, mo e wa a whamatala ea ato ngā. Na e whamala ala i ai palemia, Oko kei whai e ngā oi whakalao ki he kawe ngani, bea kō kanseli le vai sublease e he meidek ai kō ngā koe ni i matatoa, kei whakatatali ke kakato ai ngā hi ngā oi whakalao ki ai. Kō kakato ai langa, bea na e whakahae palemia, o ge e whakafofu ai hu fie whale ngā oi whao koe ni i septemape o i tau ni. Na e whakahae palemia, o ge e whakafofu ai hu fie whale ngā oi whao koe ni i septemape o i tau ni.
2: Kofi mape ke

ko tawa o mai ni ki nga lotu ko tau programa ko ia I he pong pong ni pa kua to e fatawangi ne mo a fanongo a tau nga hengongo ko ia me tonga ka pefo ke tau fanongo pe ko e leo ko ia onto anga fa e toi ngon na pe I he fiafi monite o wiki ka hau I he taimi hokototono a e valu maasila hokototono e valu maasila e toi fanongo ai a e reo e o toanga ofa, I he taimi valu e fiafi, pe a moli ma poho poate. Ko mou fai programa ke pongponi, ko haupelu valu vei koso, pe wai fratawang te mou maho weekend le lei, I he weekend ko ni, pe a ne mou tok mea mai foki ki he ngahi faska kala, o e kalapu mos mosi, kai pe he foki ki he halatuk tonga, kalapu halatuk tonga, pe a e fakausea ke ta programa a ki a kauhiva ko eni, pe a me I he... DJ kai tapu ma moe leiola.